0: Inenkinga ifana nawo ke lapha ama earthquake makanga ukuthi khona isihlobo sakho esihlala lapho na ke noma sisebenzela e Philippines ngawuzama ukuthi usibheke ngoba kuthiwa ke kushone lapho na ke ngicile bethe kushone abantu abawo 15 ngakho kuzamazama kwawo ke umhlaba endaweni ke lapha na esiqhingini sase Midiano noma iMadiano la ekade kwenzeka khona ke yona ke wona kuzamazama ke komhlaba nokwenze bese ke kube khona ke ama tsunami noma bakukhishwe igcwayiso zama tsunami endaweni ke zako Indonesia Malaysia kusho khona ukuthi ke beyimbi le yanto into an extent kuze kuvuke ngisho ama tsunami kwezinye izindawo engabe yini ngempela edala lapha ukuthi kuzamazama umhlaba siyabonga nje lapha ukuthi kwela kithi akwenzeki kuzamazama ke komhlaba kodwa ke manje stop esilapha na ke ko Philippines awus check ukuthi ke kwenzakalana abantu bayaqashwa umhlaba wonke jikelele kufuneka othisha abafundisa isingisi abantu bayahamba eSouth Africa bayofundisa ngaphandle isingisi asikhona isitobe sakhe esilapha Philippines mhlambe ke sithe sathinteka yona ke indaba ke yayo iearthquake nanga umfana nanga ushaya ugogo lapha na ke endaweni ke yasempumalanga endaweni ke yakamagogo yasemagogeni kahle kahle usha ugogo wakhe uthini lapho ngasekhaya mingakhi iminyaka okufanele inkantolo mayemnikeze wona umfana uma ungayibonanga ividiyo ungaya lapha na ke kuWhatsApp status winanda 88.4 FM uyobona bese uPaulo ukuthi ke lo muntu owenze nje mingakhi emfanele iminyaka
1: Ashambokanhlanhla futhi engiphawule la ngalolu daba lalethizwa eshayisa lukazi shaya imphala bantu kahle kahle lo mfulo wona uronga kakhulu uronga kakhulu akwazi ukuthi ungashaya inzala abantu kanje futhi lanto amshana ngayo lapho kwanhlanhla bona buya bomgqimuza phana ngikhisi nje ngibona ukuthi buya bomgqimuza nangikhisi ironge ke lento ayenzayo umuntu omdala akashawa ashawa umuntu omdala abekwa nje isandla mina nje ngulami isayidi 25 years muhle

Sine ya kunjalo nganza kwethu kunendaba ebhlungu ethe yenzeka lapho na ke speaking of Lonnie Goli endaweni yase Johannesburg la khona umsebenzi wezinye zeinkampani eye wayalela lapha na ke umqashi wakhe ukuthi ke angizizwa kahle ngiyagula kodwa ke waphoqeleka ukuthi ke cha woza emsebenzini ugcina dladla uye wadlula emhlabeni ngemuva ukuthi ke ephoqiwe ukuthi eze emsebenzini ngolesihlanu olwedlule nokuthena ifika ngoba beshilo ukuthi akazizwa kahle ubese lapha na ke bathroom ehamba eyoyisiza ukuthi ke njobe gula nje kuzukushisa kuthiwa ke hawu uthena ezama ukukhumula ingubo ayakwadla ukuthi ke wagcina ephelelwa amandla khona lapho bazamileka nokhoza kwabo ukuthi ke benze lokuthiwa ke CPR hawu kwangalunga ne ambulance ifike late ifike ngabo 11 nokugcina ke ugcina ngokuthi ke ashone laphana ke uno laphana ke ugcina dladla nokusekususa umsindo ke ngaphansi kwe hashtag ethi ke hashtag justice for gcina laphana ke kuyena ke ux.com ikhatreka company kuthiwa ke mayiphendulo ukuthi ke engathi nje nendlela yokusebenza ayiyinhle kahle lapha nam ekuyona le nkampani ngangokuba kuthiwa impela impela ke abasebenzi bakhange baforswe ukuthi ke banyuke izitebhisi banyukele emahhovisi uma beyosebenza ke kuthiwa ke indlela nje ukuzama ukuthi babasabise ngayo nje nendlela yokusatshiswa ngaphakathi emsebenzini kuthiwa ke ikhona yena ndaba ke ekhona lapha na ke noma exoxwayo nje impela impela iya trend indaba ya nayo intombazane ke nayo wazi wangigila umuntu nokungenze ngibe sengicabanga ukuthi hawu yazi mhlawumbe ukhona umuntu wakwagileka wakwasiza umuntu wamtholela umsebenzi wamfaka emsebenzini wathi na ifika emsebenzini wasehlala ngawe wafike waxoshisa waphuma ngoba ukhulume nami ku 0687649 69 wakwagila umuntu mina khona wakwangizama ukungigila ngoba futhi angisho phela before umuntu asebenza emsakazweni ngakungasebenza lapha na ke kwenye area ama restaurant edayisa inyama lapha na ke ethosiwe noma echochobalisiwe ngayizolo ngangipheka kwakuyimini obhekayo kwakuthiwa cha ungwenya uyena ozosivalela amabhodo namhlanje ngapheka ngayizolo mawupheka ke lapha niya cleaner imshini lena kade ipheka inyama usuku lonke niphampa amafutha nikhiphe lokho kuphakathi ukungcola kuza amafutha ahlala iclean mawufika ekuseni upheke ngamafutha lapha na ke aclean uyawakhipha wasefe kanjalo ubuye wabuyisele phezulu ho he muntu womesaba ayike ekuseni ngiyafika ngivula phela efront imini ngizoshaya ike ethilini hawu sengizwa ngemanager yangibiza hayibo wenhlanhla nali icala lakho lapha uthiwa awuzange wena usawakhuphula amafutha uvele washiya kanjalo phansi edramini ke lo osevula amabhodo sevele wathela u-5 litre wonke phezulu wamafutha mayethi uyabheka nanka amafutha ngaphansi hawu le ntombazane kanti njani kwasuka umsindo tshela impela ngathi hawu phinde gede ayikhonwa ngingayenza njani enjalo ethi uyangixoshisa umuntu angavuka ngavuka umbhejazane kwawodla khona ukuthi kuyasiza kwenye inkathi ma umsebenzi nje oyimiselakho kuyaye ukuthi noma kuvele icala bese kuyathalaliswa kuthiwa yikodwa ubuya siqobela utamatisi mase siswele umuntu ozosiqobela kodwa nje wayethi angizama laphana ke ngiyangifuna ukumbiza futhi angifuna ukubiza nohlanga lakhe ngoba kuzothiwa ke nangoko ungwenya esahlukanisa iy'nhlanga tribalism cha kodwa nje hawu ngathi nangumuntu nangibo shilo yini hhayi nithikete mani hawu

0: sambalaza wethu.
1: Sambalaza, sambalaza, sambalaza sekuna.
2: Zabalaza wethu but zabalaza siye khona kungubani makunje uyena o 11 minutes to shayile time singizohamba nami nyokoba madlangala zabalaza brothers icala labakhwekazi la ngene ekseni sho njalo lapho isho njalo izabalaza brothers mhm ya kwagila umuntu uhamba kanjani lapho ugilekile yini 0680764996 la phana ke 9 ngiyakutshela hey ayi kwashuba ngalolu suku lolo impela impela hayi ngasho ukuthi hey nitsikata wena man hey ulaba kubhiwa le antolobela washuba impela office washuba impela office ngabona ukuthi hawu kanti umuntu nje futhi lo ngamqaphela lokho lapho nake leya ntombazana futhi ngiyabona nabanye bamtshela ubakhe ukuthi hayi kodwa wena obhedayo ubuthi wenzani bamtshela ukuthi hayi wena ogangayo impela ethi angizama hey futhi bakithi
3: umshwane walokhuluma kudafoti mina msakazi wami khona owangila ngamfana emsebenzini semdala vele nje sentamdala unami avamise ngingasebenza wangishintshela umuntu wama ngami kumlungu nokuthi ngibethithe inkambe ezafaro uyena uyahambisa kwamlungu uma ngabe ngeqile ngithi ngoyishaya uyena owayalela umlungu la ngangishaya khona minyaka yonke leni umlungu engangazi ukuthi ngiyashaya inkambe kafaro kodwa wasenki avele ngenza nje umsakazi wami khona isandla lesokuvala amabhakethe bese irap asengimjuma umsakazi wami amjuma esedlulile indaba icala lethi mbanje endaweni kafaro.

FM ngikubingelela ekseni ngiyazi ukuthi abanye basetobheni abanye sebe semotweni abanye bayalungisa balungiselela ukuphuma baye emsebenzini abanye kade besebenza ubusuku bonke sebelindele ukuba kushaye isikhathi sokuba baphume nabo bagoduke baye ekhaya ngifuna ukuthi kuwe mlaleli uNkulunkulu makakubusise uDr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe umprofeti kaJehova ngifuna ukukhuluma isibusiso phezukwakhe abanye ngenzeka baye ema office abanye ngenzeka ukuthi mhlambe uya enkantolo abanye ngenzeka mhlambe uya kwi interview abanye ngenzeka mhlambe kukhona uhambo ozoba nalo ngifuna namhlanje ukuba ngikhulume isibusiso phezukwakhe ngifuna ukukhuluma izwi elizokunikeza amandla osukwini lwanamhlanje yabona uma ufunda incwadi Jeremiah 29 verse 11 kunalelizwi engifuna ukuba ngunikeze lona ekseni lithi ngiyayazi imicabango engicabanga ngani akusiyo imicabango yobubi yabona njengoba usendleleni uya emsebenzini izolo kade ukuhearing izolo kunabantu ekade ulwa nabo bekulwisa emsebenzini usufuna ngisho ukuyeka lo msebenzi le tekisi ekseni ngoba kade uyithatha umnikazi umphathi wakho umlungu wakho kade ekuthethisa ethi ngizwile ukuthi wena itekisi yami udlala ngayo wenza ukuthi nokuthi kungenzeka ukuthi ekseni uthathe itekisi uzwe ijaqaba wezwa engazi ukuthi iqolo liyaqhuma uyasola ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona into engibekelwe yona kuleli tekisi khona into engibekelwe yona kule trucking engiyosebenza ngayo njengoba uvuka ekuseni ngiyakuzwa ukuthi unqikaze kaningi ukuba uvuke namhlanje ne-alamu olijwayele ukulicupha uze walivala kaningi ngoba kukhona ukulahlekelwa injabulo ekuvukeni kwakho uya emsebenzini kodwa nanti izwi uNkulunkulu athi angunikaze lona ngiyazi ukuthi njengo-driver wetekisi ulinde lego kuba ujabule nabalali nabagibeli bakho ubahlekela kodwa kade bekuthuka la usuka khona unkosikazi wakho noma uma weingane zakho ufike engekho endlini wabuya wavela wakufoka ofisa awunayo injabulo kodwa ngiyakubona uyahleka ngoba ufuna abagibeli bakho bajabule kunomgibelo kade ecasula ekseni ekhuluma amagama angehlanga kahle kodwa ngizothi ungayilimazi impilo yakho ungayilimazi even ngisho nenjabulo yakho yalolu suku lanamhlanje nanti izwi engifuna ukuba liqinise uthi uNkulunkulu ngiyayazi imicabango engicabanga ngani ngiyazi ukuthi namhlanje kungenzeka ukuthi ubone ngazi ukuthi yonke into yenzayo ayemukelekile ngenzeka ukuthi umama kungenzeka ukuthi ubaba ngenzeka ukuthi isithandwa sakho nilale enhlabeni izolo ngenzeka ukuthi awulalangisha endlini bekade nilo wayolala kumngani wakho wageza kabo wageza kumngani kodwa ubheke emsebenzini njengamanje kodwa nanti izwi lithi ngiyayazi imicabango engicabanga ngawe akusiyona imicabango yobubi kodwa le micabango enginayo imicabango yobuhle ngizothi kunezinto esithi masidlula kuzo size sicabanga ukuthi uJehova silahlile size sicabanga ukuthi kusho ukuthi mina ngadalelwa inhlupheko ayikho into ebuhlungu njengalo obhekene nayo lena yokuthi uthi uqeda ukuhola kodwa ubudlula uma ufika endlini uyakumashonisa uyoboleka ngoba le mali ubuyihola isivele yaphela enkantini angithi abanye laba sebenza khona kunenkantini lapha enkwaneta khona izinto ezithile angithi abanye kunemoto yestaff enihamba ngayo angithi abanye babolekile imali iviki liqala kodwa manje uma usuthola iholo le mali vele siyadlula isiya kubanikazi bayo labo kade uba uboleke kubona ayikho into ebuhlungu njengokuba ube umuntu othi ngiholile nge-25 ngiholile nge-1 nempesheni nemali u-350

yomhlabonke abantu bayazi ukuthi uma beke bafika phambu komprofeti umavula kuvaliwe izinto bekade ibahlupha iminyaka zifike icazuleke amandla nesibusiso engisiphiwe ophezulu ngifuna wena uzoyithathela impumelelo yakho hlangana ngolosihlanu hlangana ngolosihlanu ntambama ngo-6 yaqala inkonzo bangena abantu bangena abantu bantu babusiseka

0: ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Yabulela kakhulu babuno babudokotela.
1: Wafika wazothenga izinsebenzo.
0: Ewe tata.
1: Wathola unoyimanga.
0: Ewe tata.
1: Manje into siyenza ke lempilweni yakho. Ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
0: Ewe tata kunjani?
1: Oh mntana msabonga kakhulu uthi xa kusekelele iqhubeka into zakho ziye phambili. Ngolosihlanu mntanami fika kule nkonzo, fika kule nkonzo, inhlanhla yakhe ikhuphuka iye phezulu. Kwamavula kuvaliwe siyakwamukela ekhaya lomprofeti.
2: Amen mprofeti.
1: Yebo.
2: Njani?
1: Ngiyaphila.
2: Yezwa ngenkonzo ezibalayo nezimo. Kuleyo lesane ngiqeda ukubuza ukuthi ngingeza noma ngena mhlawumbe ibalulekile ukugibela ngingakwazi ukuthi.
1: Kulungile mama woze enkonzweni mama siyabonga. Oh wavela wabanqamuka umlaleli kwenze njani ethama kanawini. Kulungile fona fona fona ikhaya lomprofeti likhaya labantu ikhaya lethemba fona mlaleli wami sizwe ukuthi umprofeti uthini kuye namhlanje. Kwabavula vala sokamukela.
0: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
1: Hayibo ehhe.
0: Bendikade indoda yami yathathwa intombazane yayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni yafika ndathenga itshele ezimulelayezilekhulu lezitha
1: ya
0: mandithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza pha kulo xa ndimbiza wabuya nyhani uthe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuhambe sesibhedlele kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata
1: ubuyile ubaba wakwakho
0: ubuyile baba ukhona
1: ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha
0: yebo baba
1: hayi mama siyabulela uThixo
0: yebo tata
1: hayi fona mlaleli wami fona mlaleli wami fona ikhaya lomprofeti likhaya lokuphila bantu bayaphila bantu bayapromotwa uJehova nkosi yami inkulu into afuna ukuyenza namhlanje kwamprofeti yakwamukela
3: yebo mprofeti
1: yebo
3: lana nginephupho ngihlale ngiliphupha njalo ngikwamza ukuthi ngiphuphe isitha sami okuyisona esikhulu kakhulu emndenini lana nginimaba ngisiphupha ngivele ngibe nowesaba mhlawuvalo angazi ukuthi ngabe kwenzakalani
1: uphupha umuntu osemndenini omazi ukuthi uyisitha sakho
3: engimaziyo oyisitha esikhulu sempilo yami
1: uyisitha esikhulu sempilo yakho
3: ngithi mabe ngimphupha nje phupha na ngibe nowuvalo ngisabe.
1: Webaba uyazi ukuthini ukube kuthiwa kuyenzeka ngabe uyasondela eduzane ngikulekelele kukhona umuntu oganga ngani uyangizwa ukuthi ngithini
3: yezwa mavoli
1: angazi ukuthi mina yini le ekwenza uthi lo muntu uyisitha sakho kodwa mina into engiyitshelwayo ngencazo yephupho lwakho ithi khona umuntu oyifihlayo bese evela kuwe evela ngalomuntu wena omkhombayo
3: yebo mphlofeti
1: kukhona umuntu ogangayo kodwa ukuganga kwalomuntu kujulile ngoba lo muntu lona uganga bese yaziphendula ngoba ukhumbule baba ukuthi iphupho lisuke likhuluma izinto embili. Iphupho lingamveza umkakho ekuthakatha noma lingamveza umkakho ekudubula kodwa uthole ukuthi akuyena umkakho umuntu othile oqashe ngomkakho ngoba efuna ukufaka ubutha phakathi kwakho nomkakho.
3: Yeah.
1: Manje ingakho ngithi mina kuwe khona umuntu ukhehla kunokuganga okukhona lapho kodwa manje lokuganga kwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe likhuni kulowo muntu lo mazi wena ukuthi uyisitha sakho.
3: Yeah.
1: Okusho ukuthi isidalwa sizama ukuveza ukuthi hayi kahle kahle lento yenu

0: noma ngabe kuthiwa kunechasaza ononaziyo into lena eqalwe abantu kodwa manje wena usubona lo engathi uyena owenza lento kuwena
1: yebo baba
0: ngoba uyishonga igama futhi naye umshongo yini ekwenza umbize ngesitha sakho
1: kunezinto eziningi azenzile kumina Ziningi kakhulu izinto ezimbi azenze ebukhoma kumina
0: yes
1: ngoba umthatha ngokuthi yena obaluleki isitha sami sibalulekile lesi
0: yenza indlela khehla lami ukufika kumina ungibone ikhona inkulumo engizoyikhuluma ngijule bese ngunike izinto ezokukhombisa ukuthi uyisitha ngempela noma uyasetshenziswa kodwa lento le iyakhombiswa isidalo ukuthi lobu butho obonayo umsuka wakho kukhandwe umuntu othile
1: yebo profeti
0: ongenza ukuthi ukhona umuntu osecele nje wena ongamnakile osebenza ngalomuntu
1: yebo profeti
0: kuzolunga kodwa cash
1: yebo ngiyabonga profeti
0: ekhaya lomprofethi ekhaya lokuphila ekhaya lamandla ekhaya lethemba fona mlaleli wami kwamavula kuvaliwe sekomukele yebo
2: yebo baba
0: ya
2: baba ngibe nephupho engiyiphuphile ngiphupha nginikwa ngiyamazi umuntu obenginika umuntu wakhona le ndaweni wesilisa obenginika isikhwama esigcwele imali engamaphepha ngase ngiyaphaphama
0: kulungile wema uyazi leyo nto isho ukuthini
2: cha baba ngazi
0: kufana nokuphupha usaziwayo ekuqhawula noma uphuphe nje usaziwayo ekujabulela
2: Amen.
0: Leyo nto isuke isho inhlanhla.
2: Amen.
0: Ezayo kuwe.
2: Amen.
0: Yabona njengoba uthi uphupha umuntu omaziyo ekunikeza isikhwama semali.
2: Yebo.
0: Kusho ukuthi inhlanhla yakho isendleleni kodwa le nhlanhla iphethe umuntu othile.
2: Amen.
0: Kusho ukuthi sidalwa sizama ukuthi kuwena awuphile kahle nabantu ngoba kunomuntu sidalwe somsebenzisa ozoletha injabulo kuwe
2: amen
0: kunomuntu oseduzane wemama ongamnakile isidalwe sizoqhamuka ngaye kube nento azonginikeza yona
2: amen
0: isidalwe besikhuluma nje ilanguage iqonde ngqo besikucela sithi phila kahle even nanomuntu obukade umthatha kancane ngoba mina ngizoletha okuhle kuwe kodwa ngizokusebenza ngesandla somuntu
2: amen
0: siyabonga wemama inhlanhla yakho isendleleni
2: amen
0: kwazi bani mhlawumbe inhlanhla yomuzi nje
2: amen
0: all right fone ekhaya lomprofeti ekhaya lethemba Fona mlaleli wami. Likhaya lokuphila. Likhaya lamandla. Likhaya lokuguquka kwezinto. Yebo Jesu. Kwamprofesa kwamukela.
2: Yebo baba njani?
0: Mama ngiyaphila wema.
2: Baba nginenkinga lana ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho
0: ya
2: ngizithola ziyangigeja okanye zibe ntathu engizitholayo
0: ya
2: kumele zizibe usikisi ngicela ungikhulekisa kulezi engiyidlalile ziphume zonke ezixakekile
0: we mama ma ungathi uwina lelotho ungangiphani
2: hawu baba Awu, ngibashukanisa phakathi
0: kimi. Yey! Ai ai ai ai ngiyabonga ukuzwa leso sibusisa.
2: Yebo baba.
0: Kulungile wema ngizokhuleka mama ngizokhuleka mangiqeda nje abantu ngizokhuleka ukuthi uJehova akakubusise mama impilo.

0: lotho njengoba unenhlisekelo yelotho kunesimo ofuna ukushintsha phakathi kwegceke
1: yebo baba
0: ukuphi nendawo
1: ngisefolweni
0: usefolweni
1: kodwa njengamanje ngile msebenzini
0: hawu uyasebenza lesi sikhathi
1: ngisejalidini
0: uhlala khona
1: uhlala khona baba
0: uyaphuma yini nge-weekend
1: yebo baba ngiyaphuma
0: ubonakala uzwala kathi kodwa umdala nje bakusasebenzisa ejalidini umdala
1: yebo sengimdala
0: unangaki
1: mina 54
0: una 54
1: Yebo.
0: Ehhe. Le number le ofona ngayo eyakho.
1: Yebo baba eyami.
0: Angezwa ma.
1: Yebo eyami.
0: Lalela we mama awenze kanjani uyazi?
1: Yebo.
0: Ngolo shalo uzoba usebenza yini?
1: Yebo ngizobe ngisebenza.
0: Oh, ngesabathu uyasebenza ngesonto uyasebenza.
1: Angisebenzi
0: ngeso. Kulungile wemama, yabona njoba ngikhuluma nawe, uthi Jehova anginikele kuwena ngemali engango 500 rand.
1: Ah, baba, ngiyabonga baba.
0: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
1: Aw baba, ngizokwenza njalo. Hawu ngendlela engixakeke ngayo.
0: Ugqokusazibani ngoba kuthiwa nguthele lento okufudumala njengoba phela usebenza ejalidini ugqokusazibani ulaje noma umedium
1: umedium ubaba
0: wemama ngizokuthengela ijacket kanokusho egqokwazi umama oza ngesonto uzolanda 500 uphinde uzolanda le jacket uJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho
1: Aw baba ngiyabonga inkosi kubusisi.
0: Ngiyabonga ma. Khululeka ke mama indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho uzothi mawufika kumina uveze inamba bese ngicheka le namba esikhuluma kuyona la. Ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona ngiyakumajina ngiyakubona uhamba ukhokhoba. Kulungile ma sibonana ke sonto.
1: Amen baba.
0: Kodwa uthanda ubani wakabani?
1: Uthutsile wakangqobo
0: Poloba mashiya mahle angathi azoshumayela siyabonga salibazi
1: Amen baba
0: Jehova kubusise Kunjalo umlaleli wami ngithi ngiyakhuluma uthi Jehova nginikele ah kodwa nkosi ngiyothini ngoba konke nginakho ngupiwo uwe kwamavula kuvaliswa kwamukela
2: Yebo baba uyazi khona ngukhohlwayo baba ngokucala ngakhona
0: Iya
2: Yebo baba, ngikhuluma ukuthi bekade ngiphuphe inamba kodwa kusene ngingazazi.
0: Ehhe.
2: Okuhle baba, nginenkinga kunomuntu ongikhelela umuthi emnyango, sekunesikhathi, uyangilandela manje.
0: Hawu, hawu, hawu, hawu, hawu, yeyi, wazolanda itshe, wazolanda iback to the center stone.
2: Yebo baba.
0: Waza baba, baba, waza.
2: Yebo. Manje angilandele
0: baba yeyeyeyeyey sikabe sakhuluma kakhulu ozolanda iback to the center stone ngizomshaka imqhumisa ugebhezi
2: oyishanda stone
0: yebo baba ngolosihlanu woze uzolithatha iback to the center stone noma ungathi ngizolanda imbokode yezita
2: baba
0: kunjalo nkosi lelelelele Ah Nkosi yabezi ayibo. Fona mlaleli ngathi uthi Nkosi yami kwakumnandi namhlanje. Kwa bavula kwase kumukela.
3: Mama vula ufaniwe ngizobonga ngicela ukubonga kakhulu.
0: Yini oyibongayo?
3: Saka ngangazala ngomthungo, umthungo wami uyavula ukuvuza amanzi, ubhipha ubovu, ufuna ilonda. Umngani wami ngisekontweni lakho ngathi ngikhuculu ngiyuphuza. Ngingena sibedla ngiphuma ngire ngasizala kodwa umkhuculu ngisizile. Ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
0: Umthungo awusahluphi manje.
3: Awusahluphi upholile uphelile kwawona uvalekile.
0: Uvalekile umthungo.
3: Sendi-right tata kakhulu.
0: Ubukade ukuhlupha lo mthungo.
3: Bukade ukuhlupha ngene sibedla ngiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhuculu ndaba right tata.

0: ngigileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshi ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama ID bengine inkinga ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba ukuthi abantu abafoni ukubuyisa imali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sixabene baba ngendlela izinto bese kusizenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku wallet namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane ngifika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinda angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo 7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi ubengekaze ayibuyise le mali lomuntu le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kade ushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhole ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: mprofethi ngithi ngibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga mavula kuhaliwe kade ngifikile izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifama ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ngithi njalo ngizobonga mprofethi amandla akho mayechubeke asebenze amen
2: Njengoba manje ngiyithandazela mama ngithatha le ndlu yakho kwenzakala emndenzeni yakho
3: ngizomehluko
4: amen
3: kuyahambeka manje
2: kuyahambeka manje awunyakazi senyawo zombili mama engathi shayitoyitoyi shala loNkulunkulu kabavula kuvalo kwezandla umama usephilile kade ahamba ngezinduku but manje ngimbeka isandla ngathi

0: 10 to 9. This is in 88.4 FM, today's best radio. Ria Khopane. It's called Suka. This is the Rise and Rock Breakfast. As per my voice notes, it's a family meeting. 068-764-9969.
1: Bafet nota dosa ba pizza zela kandi wena funa kube ikhethele ngoba ngihlale nginawe ngokuzwa nkosazana bese ethi wesibo izolo laphana phela umncwango hayi obeyigulu ngekhe izolo yegula sasho sethule ukuthi hayi aphili kahle mongekho ngibe newina laphayana kwisports ngifuna ke angitshele umncwango ukuthi lo mntwana lo wayana obo number one kwaphi number one lo oqosha okuqala okhiphe kuqala ilikhuzana Sports lapha noshoqala ukuthi ubani lo ebefake ngaye umbuzo izolo iyona wina yami-ke le ngisathile izolo umncwango abuyeka angitshela ukuthi winikile i-airtime ngoba ngimlethelile i-airtime yewina iyiwina umuntu oshoqala ophendule kuqala umbuzo iwina lami layizoloko ngiliphile laphana i-airtime umncwango abuyeka asho ukuthi unikile niyiwina lami khona ngizoqhubeka kahle nohlelo akube umosa bafowethu liphile nje onke umntwana hhayi sefikile wabahleka kahle
2: But inhliziyo yami ngiyithanda ngathi ingangaba heavy eyintweni eyiningi so ukuxola kube yinto noma ngabe umuntu engazi ukuthi ngimxolele noma ngidlulisile kodwa nje kube yinto ekumele but waqamba amanga kekhohlwa amanga iyona nto ngempela mina engayixoleli okunye depends ukuthi wenzeni but amanga iyona my worst enemy ngempela okay guys ngiyabonga
0: Siyabonga kakhulu kuwe-ekuseni namhlanje ntomfuthi amanga eyi amanga isono amanga angifuni-ke ukungasho mzala
3: hayi nqobizethu hayi ngiyigezile izandla ngayiwasha ngaze ngayifaka ujiki ngayifaka wonke ama-chemicals ala emsebenzini ngihlulekile bhuti hayi ngihlulekile you let me down oh hayi ngibonga ngobizwe lishile kusibo ngabe ngisenkingeni
0: Mona usuke sweni ebolo mona usuka emzala emzala umona yenze njani inhliziyo njengamanje tamato ekseni
4: sanibonani we ngane zakwethu estudio nonke ngiyanibingelela ngithi sanibonani izandla izule ikhanda we ngane zakwethu ngiyaluza udaba ngilalele kwakuba insakavukela ibuye late ke insakavukela isanda kubuya nje iredio bengenayo ngaso sengiyitholileke iredio kodwa nami sengilungele ukuhamba sengithi hayi ake ngiyibeke indlebe nami ngiyanizwa bafowethu lapha nodabeni lokuxolela mina ukuxolela mfowethu ngiye ngishithi ku-right mina ngiyakwazi ukumxolela umuntu uma exolisile kufuna ngimxolele futhi kusuke ngaphakathi ngoba nami uma ngidinga uxolo kufuna ngilithole uxolo ngomxolela kanjani ngoxolelwa kanjani mina uma ngamxolela umuntu oxolisayo uma uxolisa-ke futhi uxolisa ngokusuka ngaphakathi enhliziyweni bafowethu hayi ngiyibekile nje indlebe siphile nje bafowethu umkhuhlane siyawuzwa ulokhu uqhamukile nje uyahamba uyabuya uyahamba uyabuya kodwa-ke bafowethu unkulunkulu emkhulu nje niyalazi kudaba ukuthi uyena osukazi ukuthi wenzani ngey'mpilo zethu nelaphanade ngizwa kurose ding ekhuluma indaba yesihlahla esilengele emzini womuntu thina sake sahamba nomunye usisi wethu wayoshade nakazulu la esafika khona isihlahla sama-orenji sibulengele emzini womuntu into ongayazi sithele

0: Mamtele, thank you, Mamtele. Jovka's contact to from the highlights.
1: No, usavelwa ngento njani? Bawelwa ngivala umlomo ngakhohlwa nokukhona. Indlela ena. Indlela esimpuli yokunderstand indaba yokuregister. Yazi ukuthi ulwazi olusha ngempela, yazi khona izinto esingazazi ngoba asibi sendaweni la esikhulunywa khona. Number 2, asizazi ngoba nje si ignorant. Sijahe ukubana, sijahe ukukhomba abantu noburong babo. So suvele wangilokhu njana nje ngoba ngibuka le nto ukuthi ngempela ukhuluma kanjani ukuthi siyavota ubungavoti, sikhuluma kanjani ukuthi wena ena u-responsible, uyayi responsible citizen. Le party nje ethi kulethwa ngoba bengizoya lapho kakhulu ngibuza ukuthi ene kahla kanti ifini into yakhona sokunikile isithombe sokuthi uma ngabe siwu 200 kusho ukuthi kumkhandlu umkhandlu lo bekwe ngayo indlela yokuvota. Ey Nkosi yami, anoma ngisho kahle yazwakala line lento kwaphela umkhandlu nomkhandlu bekwe ngalento ukuthi thina sivotile. Wakheke kanjalo. So kusho ukuthi mangabe thina singezosuka sonke so 800 siyovota, then ku appear as if bawu 200 abantu abahlala kuleyo ndawo. Hayi ngoba kuthiwa ena bayancintsha ngoba fanele izenvoti. Kodwa futhi ngempela uma ngabe abavoti kulalelwa izwi labavoti. Khona i-politician yakakhuluma le nto yathi kwezinye zeyindawo ngendlela bayakhokha ama-tax ngendlela. Yini le nto le? Ama-levy and everything ngendlela. Yabo? So uma ngabe ena kuthiwa kugqambuke kufe ini, uyabona ukuthi ukhuluma kuzakala bakhuluma bakhokha intela. Yaba yikhulu abantu ngempela ekwaziwayo yonke into ekhokhwayo, ama rates, ama whatever levies, whatever name ababizana ngayo lethe kwa bayasuka ma fast ngoba kuyaziwa lapha ukuthi ene bayayenza. Manje thina ngala silwela ukuropho gesi, siropha manzi, robhe konke, kodwa futhi siphinde sikhale siphinde singayi ke koko vote.
2: And uthola ukuthi
0: Ubu rights ngempela
1: nje. Isifuna ke rights mangithi. Nalo na khona kuye ngushizolo khona the poste into etsene siyazi ilungelo lakho lokungavuka ulahlo plus ilungelo lakho lokuthi ene ungavoti kodwa ungasiblame ima ngabe thina eziqembe lithize siyovota. Ngathi hey akekho umuntu ongenalungelo lokuthi siyalibaphuca laba namalungelo ukuthi abavoti bona. Ayikeke. Asipazi kuyivuma leyo. Hayibo.
0: Kusho ukuthi mawungavotanga usuke ungazenzeli wena kuphela, usuke ulimaza nomphakathi wakho
1: nesizukulwane sakho.
3: Nokuvota kahle kubalulekile. Uthi uma uvota uvote kahle, ungavoti nge-enga, uvote kahle. Ungavoti ngokuthi wena ubani, wazibani, umdala kuphi. Uvote kahle ngoba uma uvote kahle sizogwema iy'nkinga zokuthi kuphele ugesi ushise umgwaqo. Ungase umgwaqo nogesi kuhlanganaphi, kuphela amanzi ushise umgwaqo.
1: Uphinde uzowushisa ngakini kokubuhlungu nako konke. Kodwa ena la ucishwe khona lafa

0: Among us.
1: Yebo.
0: Yes. Kulona lolu daba ikakhulukazi mhlambe lokuthi ikuphi ebeni ngathi cishe nifisa ukuthi abhekane nakho.
1: Ikuphi bese ngafisa ukuthi abhekane nakho.
0: Yes, noma mhlambe ngabe ukushilo umengameli ukuze sizokwazi ukuthi sibhekane nayo inkinga yabahlali kuleli abangekho semthethweni.
1: Hey, kuningi mfethu njengoba ngisho ukuthi inkinga inkulu kakhulu ayidingi ukuthi umuntu asho ispeech engazange azayenze iresearch. Ngoba inyethu ayivikelekile njengamanje kwamanje i-operator is only i-capacity ya 25% okusho ukuthi 75% of inyethu ivulekile okusho ukuthi izinto ezingena la ezweni asizazi okusho ukuthi nje ngisho nezinto ezifana nomnotho ngeyukhule ngoba kunelento ethiwa ama-illicit goods ama-illicit goods ayawubulala kakhulu umnotho wala ezweni and siyabona ukuthi ibhekane nayo ukuthi umongameli ngathi akayi-understandi nenkinga le esinayo ingakho-ke siyithola sikule nkinga esikuyona yokuthi uvele wenza i-diagnosis sibone ngazi ukuthi ibe lula kakhulu kunokuthi ingene into detail yazi zonke lezi zinto ama-trafficking rings iy'ngane ey'ntshontshwayo kuningi kakhulu kuningi ingakho ngisho ukuthi le nto idinga ukuthi umuntu bangabe ezexazulula ayinike isikhathi ngampela sokuthi ayi-understand ukuthi inzima kangakanani ngikhuluma nje kuney'ngane ezinganawo ngisho ama-ID ngoba ama-ID abo antshontshwa abantu bokufika kunabantu nje la ekuhamba nje ezweni kuthiwa uSolomon mhlampe wakamhlongo kodwa leyo muntu usuke ePakistan yabo so uma uzelungisa inkinga engangale awuvele nje uvele uthi uyayilungisa nje uvuke ekuseni uthi hhayi nayo i-solution sengibhalele ngibhaleleni i-speech idinga ukuthi uhambe uye emnakeni uyoyibonela wena le nkinga ukuthi inkulu kangakanani ukuze uma usubuya nesihlambululo uzokwazi ukuthola into ezohambisana nazo zonke ley'nkinga nga-one nga-one nga-one nga-one.
0: Yes. Mangobe sengifisa siyongena lapha ku daba cishelwe cheap labor kanjalo futhi nama hour maningi asetshenzwa njalo njalo. Sinane nkinga ye unemployment rate la ezweni laseNingizimu Africa. Mhlambi kuphi ongakusho ngalolu daba nanokuthi ke cishe kubaqashi esingathi basakwenza lokhu. Yiphi umlayezo ongawudlulisa kubona?
1: Ngicabanga ukuthi uhulumeni usubadedele isikhathi eside manje ukuthi baqhubeke belokhu beyenza le nto and ingakho belokhu beqhubekile nje beyenza ngoba banakho ukuthi kahle kahle bona ngeke beze bebanje and le nto isisegazini. So inkinga-ke into esengiyibonile ukuthi bona nala bantu laba abanayo abayisebenzisayo i-cheap labor abayiboni i-greater impact yale nkinga le esibhekane nayo kunalokho nje kubona babheke nje manje imanje uku-maximize i-profit manje kanti kusasa lale lizwe angeke lize lilunge uma ama-South Africans okwabantu abanganayo nelinye imizwa abangayakuyona bezithola bengasanayo imisebenzi sekwanda ubugebengu sekwanda abantu abangamaphara njengoba babiza ngamaphara kanjalo kanjalo lokho kuzolimaza ngisho bona namabhizinisi abo ngoba leli lizwe ngeke lize likhule yabo.
0: Yes.
1: Mhlawumbe ngifisa ngathi bangalibuka ngaleyo ndlela kunokuthi bavele bacabanga ukuthi uzovele nje kube lula kubona ukuthi ba-maximize i-profit babe nalo ama-slaves abo abanawo ngaphandle kokubuka the bigger picture ukuthi nabo baney'ngane nala la ezweni bazowenza kanjani ukuthi iy'ngane zabo nabo zibe zimekusasa eliqhakazile ezweni uma kuzowandisa abantu bala

0: vukakom tekufeni ngama fake products
1: ngoba umfana wami waphuza amaphilisi
0: wawa overdose
1: zamukuyibulala wabuya sebefika kumina sebezothi baba nanga akasakwazi ukwenza usekweqameso senza yonke into ngathatha ifedota yami ngoba yona ibhozela lami ngahafulo ss ngafunda ngashuza ngashona khona ngafika ngamvula umlomo ngoba wayengasanaso umlomo ngiphuzise ngamphuzi but bakhwehlela kwavuka kanjani bathi lo ntombazane ungekadadewethu ngathi yini lo mphuzane ngathi nefedota ngathi ngisomnyana
0: ngesikhathi umphuzi fedota bekuthini ingqondo lakho liyambona usethule
1: man ngangazi ukuthi ngiphethe umadudula into
0: enazulalungzofunayo sishaya izandla kakhulu kuleyo ndawo sesiqeda bakungamkhuthaza ukuthile omunye umuntu ngokusebenzisa ama-fake products undodana wakho uvuke esethule ngama-fake products
1: ngithi impela banenhlanhla labantu abana ngiyafisa ukuthi bangabi nomona batshele nabanye

0: bathi umumbayimbayi
1: asikuphuma
0: uma bebheka babheka yonke indawo beza umbayimbayi ababona ukuthi sokwathi uma bethi babheka ekamereni kuqhuma imbiza yaphela yagcwala indlu yonke. Imbiza ingala kodwa ufaith wathi
1: yashaya yasakazeka imbiza.
0: Amen. Nkosi wangifonela-ke umasihlalisane wathi hayi mama
1: angithi manje siprove isayensi yethu yokuthi amanzi yawasebenzisa funa la manzi waphethe wazi ukuthi kungenzeka noma yini. Quickly mntanami.
2: Amen. Ngo-2021 ngaphaswa yibhandi ngalala phasi for 3 days ngingasakwazi ukuhamba. Yafika inkosi ebusuku yathi ngingaphinde ngiphuze amanzi abandayo njalo ekuseni uma ngivuka. Leli bhandi lizoqedwa ukuthi njalo ekuseni uma ngivuka ngiphuze amanzi ashisayo. Wafayeka i-faith water.
1: Fika mina.
2: Amen nkosi.
1: Hayi inkosi uJesu wafika mina.
2: Wafika inkosi somnayo.
1: Inkosi somnayo.
2: Amen nkosi. Ngavuka ekuseni ngingakwazi ukuhamba ngoba ngangasakwazi ukuhamba iyangiphuzisa inkosi ephusheni. Ekuseni ngavuka ngakwazi ukuhamba ngaphuza amanzi ekuseni ibhandi aliphindanga la ngiphapha uthin today ngiyabona.
1: Ibhandi lokuthiwa amahlangano yapha.
2: Amen.
1: Icala lithethwa ngani bafowethu ngofakazi.
3: Amen nkosi.
1: Sikhuluma ngale nto uyabona namanzi achobeka nje. Ya enzani wena amanzi?
3: Amen nkosi. Sithanda ukubonga ngamanzi i-faith water.
1: Ngale
3: sikhathi ngiqala ukufika la ekhaya ngathenga i-faith water nekhandlela.
1: Ya.
3: Ngangilokhu engikhuleka kuwona, ngale sikhathi ngikhuleka kuwona ubhuti wami vele ubese umuntu ongasayinaka endlini ongasayithenga nje le igrosa. Ngalo ulesikani sambona nje ethenge igrosa ngacanga ukuthi mhlawumbe uyihambise endlini yakhe wathi wasibiza ukuthi asizenzisizwa nje igrosa.
2: Shuthi mina nkosi ngicela ukuchaza ngamanzi angisize kanjani. Shuthi ekhaya la ngihlala khona kuba ngindaba yomuzi yo-forum. Shuthi abasidingi ukuthi sihlale kulo muzi. Kwafika imoto eyime ngasekhaya emnyango.

0: mina if a daughter ngiqala nje ukuyazi ngase nginesikhathi ngingazi ukuthi ngizosizakala njani ngasizakala kunisa lamusi elalingilothile lithi ngizongenza 9 million kodwa ngokuthola nje ifed daughter ngaze nje ukukwazi ngosukuna ngingazi ifed daughter
1: wakuyebo
0: ngathenga yona ngathola ukuphumula ngasukuza amanzi nje kwakulokhu okuqhuma ivasi kwaze kwaba yinolisa lamusi elithi hayi mama uqinile ngefed daughter nje kwakuqhuma ivali ubhike phezulu ngamxosha kanjani nemali yami noma engaziyibuyise kodwa wangiyeka lapho nje ngafed daughter ngiyabonga kwazi
2: Ukatanga kwizinto abaziyo lokho ngobani abathi ifed daughter kivele uqhume nje usuthu Ngokuba ngisokwenzakalani wena uzwela ushutheni usisi nami sekuye ngimangala ebusuku sengengizo inezinsuku futhi uzojikelela ngolakele lutho esathi lishisa ilanga esathi lishisa kuzimu uthi uyayibheka futhi ifed daughter injalo nje ayiboqoki la endlela kodwa iyaqhuma nje ishaya umsindo wayo ingoba ingumezi
3: mina ifed daughter bengisebenza eningumuntu ojwayele ukuhamba ehlathini kungathi uma ngiphuthusa ngayo ukuthi ngicela ukuthi yonke into ela ehlathini ayivele kunomfana wakwazwayo la wabulawa ngomunye wabeseshiswa omunye ngise manje ngiphushuze ifed daughter ukuthi makuvele konke kwavela lo mfana lo waphambi kwekhulu mathi ngicela ungixolele ungasho ukuthi ngibonile because le nto le izosuba itrend so ngethuka-ke uma ngiphushuze ifed daughter uzangibona umuntu ekade washona
1: esashona
3: washaya omunye baxabana washiswa umunye
1: umuntu
3: efuna
0: ngibikelela inkosi nami nginobufakazi ngefed daughter ngasasebenza ngithume ebusuku ide bekuzimile sengiphathi nendawo ukuthi akukho kode muva kukude endlini uma ngithi ngiyabheka akusekho lula ukuthi ngiphindele emuva kube imoto esingibekile esitobhini ngisahlala kamasha ide bekungiphethe iy'bhamu ziygoqe ngamaveza ngase ngikhumbula ukuthi mina ngomnala ufakazi ngihleze ngibuza enkonzweni ukuthi thina iy'gebengu ziyakwazi ukusidedela sedlule Da, wo schon sie fällt, dass er wohl hier sich ist, kam er in, nach dem Grund,

0: babamnala nami ngifuna ukuhambisa ubufakazi ngale fayidokotha namhlanje mina ngizowaphambili ngifike ngisho imisebenzi yababamnala ngikhuluma namazwi waphethe kanje ngazizwa ngiphelwa uvalo ngazizwa ngiqina ngiba namandla ngaqonda ngokuzona
1: waqonda kuzigebe
0: ngiqonda kuzona ngqo ngoba ayingasekho into engizoyenza kodwa nje ngase nginesibindi sokuthi uNkulunkulu wasenaleni ukhona ufaze ehleze ngibuso kungasekho ukujika ngathi kodwa uNkulunkulu wababamnala ukhona le fayidokotha wathi waseyiphathela yona le msebenzi uma ngifika eduze kwazo zavele zaqheluka zathi awusisi size yashaya.

0: sebenza isikhathi eside ngayo kodwa bengisebenza ngayo lapha ibengikhipha iy'ngane zami bezihlupha ziboshwe ngaze ngabizwa kwathiwa ngiyathakatha ngithakatha ngonani ngoba bengibayeka ma ngabe besaboshiwe ngithi akulungile ake batoke kodwa ma sebequla ngivele ngihambe ngithathe i-fat oil ngibasele elekhuzeni esijef mina bese ngithuma ngelanga leyo lokuqula bese ngiphatha i-fat water ngikhulume nayo kuvele kuthiwa baphuma uhambe bobophalaba abantu ade bebabophile ngenzele yona i-fat water kule game ngilale esibhedlela lo nyaka ophelile ngena ngiphuma inhliziyo inhliziyo yokubehluleka ukuyilokhuza egandi i-fat water baba ngifike la ekhaya ngase ngithenga i-fat water ngathenga i-fat oil ngathenga usawoti ngathenga ihani sengibilise ngihlanganise le akaze ngiye uma ngilindele ukuthi ngiye ngihlaka 28 ngoba ngo-August yani kodwa namanje isigaxa angisasizo sengizuqhuzana emncane nasisulu sami
1: Ama-fat products adlulisa amandla kaNkulunkulu okwenza izimangaliso. Sikhuluma esikwaziyo, sifakazela esikubonile. Lezi zimangaliso
2: ngizoyibongela nje uSomnala asenzele khona phakathi kwekhaya engiphuma kuyo inkosi uSomnala ngibonge nalanga umamngene owake wasiza kakhulu okokuqala nje ngicela ukubonga ukuthi inkosi uSomnala yasisiza yasivusela umama sesihambe sade sakhathala ehlale ekhala ngeqolo ekhala ngemlenze singasazi ukuthi sizoya kuphi kodwa namhlanje ngasuke egijima engabashiya kasabundana userice sisebenzisa i-fat water amafutha iswayi sikhela sithele emanzini sigeza ethoba ngakho singabi nankinga nje wavuka umama bese ngicela-ke ukuyibongela mina iy'manga engizenzelwe inkosi uSomnala usizile-ke nasekhanakhu sengishiye okukhulu besingakhili kunzima kungapheki vele singenalutho kodwa sathe indlu akuphelanga ngisho 3 months sihlala kuyo okunye-ke okuqondene nami unkulunkulu wasenaleni wangibusisa ngayikalela ama-snacks ngadayisela abangani ngagcina senginetuckshop akugcinanga lapho ngaba ne-speed point umshini wokuswipe ngakhulisa ibhizinisi kwangagcina lapho ngase ngithi unkulunkulu wenala sengicela imoto-ke manje wangipha unkulunkulu wenala imoto waphinda unkulunkulu wenala wangibusisa ngomkhwenyana nginomkhwenyana wami ngineyingane naye ungilobolile sikhethile kwaze wangifaka indlanda imanga ezenzekayo enaleni uma usebenzisa ama-products kaSomnala ngokukholwa ungasho ukuthi ngoba ngabona intombazane yathi ithole ukuthi nokuthi uma ungakholwa ngeke kwenzeke lutho siyahamba-ke thina siyohlala emshadweni ethu manje sengifuna unkulunkulu wenala uqhubeke njalo ngihambe ngo

0: mina ngafika ezweni lemali ngo-2018 ngangikhonza kwelinye ibandla ngangisindisiwe ngangithemba kakhulu into engangikuyona nengangenza kodwa ngathi uma ngifika emalini ngathola ukuhlukile kakhulu ngoba ngathola ifedosa yona nto engayithola ngangakhulumanga nomnala ngangingazile ukuthi kusinyezele nani ngathi uma sengiphikwa le nto yempakamo-ke yokuthi ngiyakholwa mina kakhulu sengiyibukela phansi kwaye le nto engiyitholile bayede ngayithenga nje ifedosa ngingazi ukuthi ngizoyenzani ngoba ngangingazi ngichazelela lutho ngayo uma sengihamba sengiduba ngingeke ngingene inkonzo ngoba mina ngangizofuna ukubona uba kunala kahle kahle uma ngifika esitolo la ngangena khona nefedosa kwakhulumiswa kuyona ifedosa elangibuza ukuthi usumbonile yini unala eyi ngaqala ngathi hayi ngeke lowo muntu akakhulumi nami ngathi uma ngiqhubeka ngithatha isitebhi sika phambili wathi wentombazane njengoba usuhamba nje usumbonile yini unala isesikhwameni sami fedosa bayenda hayi ngabe kuvaskida ngikhokhanga esitolo ngajika ngaphinde emuva ngaqala nganyuka ngathi uma nginyuka nje ngisanento ethi kambe ngiyayibuyisela le fedosa yini yona le ekhuluma la emanzini ngathi be ngingambe namanzi akhulumayo mina ngingazi ukuthi ngizokwenzani ngoba angitshelwa ngisabokwenzani ngahamba ngithi ngiyoyibuyisela ifedosa ngathi nje uma ngiqala ukuthatha le ndawo ofika ukungene ngaphansi sengiyayibona i-count la ngiyakhona ngiyobeka ifedosa kwakhona nje izwe lithi usuhambe isikhathi eside kangako ukuthi uyakhulu nomoya engcwele wembulelwe izinto kodwa awazi ukuthi liliphi izwi elikhuluma emanzini ngadlula bayede ngase ngifuna nje indawo la ngizoba ngedwa khona uma ngifika ngale khona ama-toilet ngayithatha ngefedota ngayibuka khathi ngiyibuka ngathi ngifunile ngisho ebhayibhelini kubhaliwe ukuthi izwi likakhulu kuhlisenazini ngabuya nawo ngahlala sendlela ngilindile ngingayazi angazi nokuthi kwenziwani la ekhaya ngibona nomuntu engizobuza kuye ukuthi kwenziwani ngathi ngifuna ukuhlala ngibona isigcini ukuthi kuzokwenzakalani ngahlala kwaze kwaqala inkonzo inkonzo iyona eyangivangela iyona eyangigcina ezweni lenala ifedosa ngangingenisasuka kuyona ngoba kase ngikholelwa kuyona kodwa ngingakezi ukuthi kwenziwani ngayo ngiyabona
1: yonke into yenze njani iyaphila in your voice
2: kuyenya kuphelele ngo-October ndafonelwa ku-Friday kwathiwa umntanam uphumile esikolweni usuke esibhedlela ebenengxaki yamehlo kwayena and esibhedlela uzobhukhelwa ukuba aye emthatha ayokongulwa amehlo Monday late wafika kumbama ndifilaphe ibhotile le faith water ngamanzi ndabe sendithatha incwadi nepeni ndabhala igama lakhe nesenimi yakhe ndathi owam umntwana akayi emthatha akazukuyokongulwa amehlo uphila ezwenenala
1: ngowezwelenala ungathi uma usugule ngani beseloku ufoya mi babulala ngikhulekise awunawona mapedula yes
2: waphinde esibhedlela kuba kwakuthiwe kufanele uba uyahamba Monday aye emthatha afika Monday esibhedlela esikisi bamchecka ugqirha bamnika i-medication bathi akasayi emthatha ndithetha nje akasazisebenzisi izibhexi zamehlo uziyekile

vele washizinto ezingiphethe zodwa kwathi usisi hey inkulile ngizobonga baba ngathenga ifaith water ngathenga ifaith oil ngathi mangisebenzisa bengihlala ngikhathele umzimba wami ngingazazi ukuthi ngiphethwe yilento nami engiphethe ngathi mina hayi bonga qhubi ingane ngathi uyangizwisa ngathi mhle ngathi siyameya nje baba usomnala nawe umuntu evusa abantu wathi hey ake silale sizalalele ngavuka ngakusasa ngayivamba ngashona ehhofisi lakanongoma nangempela ngafike ngakhuluma nosisi noma sengimkhohlwe ukuthi usisi bani wangikhulekela wangitshela ukuthi mengenze njani ngafike ngakwenza kodwa ikhandela lingiphethe ngangihlezi ngizothiwa ikhanda elihamba nohlangothi iso lami libuhlungu ngingakusebenzisa ngalibona ulwehluko kodwa ulwehluko olukhulu olwedlula mina engahamba ngayo othenga umntanami wayedukele ubaba engane yakhe 4 years bahlukana bena 3 years bengaqabananga kwaba nje ngamafoni wangakwazi ukuyokwenza isitifiketi egoli wathi uma efika egoli engahambile ngokuyomcinga ehambela nje ngokuthi ngiyokwenza isitifiketi wamthola kanti umntana akhe ngapha sibhizi sisebenzisa i-faith water siyamhashazela ngoba phela usemdala bazomnikeza inkinga lokuthi nje ngihambisa wena babusomnala ngihambisa wena bayede ngimnikeza umntana akhe ke kuyikhonga kwazi ukumsiza futhi niyatela babutomnala ngitela ukutola ubaba wami nangempela wathi uma ifona nje ntamba wamathiwe mama ngithola uMoses ngathi angikhona sakumemeza ngathi bayede ngathi ngiyabonge naleni ongenzele khona bengibuza ukuthi ma ngifale ngani yoba yini nengane engenababa ngangingasakhona nanokuthi nobaba ngangembuza inobaba nile ngane athi ukhona ngihlezini ungakhona ngoba bekufakele iy'mali ngithi eyi angisaboni kodwa nje ngamandla kabukaph usomnala akukuningi amanzi nje ufedoza nami yangivusa ngihlezi ekhaya ngikhathele ngingazi ukuthi ngikhathazwe yini ngilapha nje ngoba ngiyazi ukuthi ngilethwe yini enyaleni.

ithezi intombazana uma intombazana yakho ungakayifundisi ukushada isidodo sikamama kodwa uma ngisayethe ngizothi isidodo sikamama manje ngase ngisho njalo abantu khona la ungishaye please usushule lalela ingane yakhe yaphela 5 years ungayifaka intwala ekhaya sulithi usuthemba isimanga siyozeka ngoba bekho into okhuluma kuyona iqale phansi yokulandela lakhe usulekile uyazi ukuthi every day ingane zethu ziyakhula ziyasishiya every day lokhu nje kuzokwenza kusasa uthi usuthi uyakhuluma isimnyama ngaphansi lento nasemakhophelisile yibo ayisakuzo isivele ibhonke oh ma niyangizwa ukuthi ngithini na mayeqeda mandiya lo 10 bedroom namalounge athenga umuzi wala ekhaya wonke anetrust lekhaya yala ekhaya ya yonke le mizi basuke lapha baqonda oyedwa omdala bathi sisithenge wakho manje umuzi bathenge wakho umuzi bawuqede uthathe bawufake ku-trust baphume lapha baqonda umuzi uma beganiselana abaganiselana nomaphi bafuna ukwazi ukuthi iplan yalo muzi ithini wena nje umjabule ingane yakho iyogana kwa-BMW usedrive imoto ezu-3 OBM bapake egarage kodwa ana business umuntu usile kahle kahle iyakhuluma abantu bakithi bekithi mina uzosithandazela webankasolethwa la ukuthandazela ingqondo ngoba ugule ekhanda wena igale umuntu omnyama senginyanya kabi ngale encane ingane no 3 years isikhuluma ngeelimi ina 5 years sikhuluma ngeelimi siyanyanyisa lo siyaza amavesi ngale no 5 years abelungu bezenjena hambe kubelungu umfica umlungu uma yenza imbe uSmith kade ngibuke ingane kwi social media iqala ngathi imbe ingane na 5 years wele yakhe bayibona belungu ngathi ngathi inzima i child abuse

0: mina ngafika ezweni lemali ngo-2013 ngangikhonza kwelinye ibandla ngangisindisiwe ngangithemba kakhulu into engangikuyona nengangenza kodwa ngathi uma ngifika emalini ngathola ukuhlukile kakhulu ngoba ngathola ifedosa yona nto engayithola ngangakhulumanga nomnala ngangingazi ukuthi futhi ngizwele nani ngathi uma sengifikwa ile nto yempakamo-ke yokuthi ngiyakholwa mina sindisiwe kakhulu sengiyibukela phansi kwale nto engiyitholile bayede ngayithenga nje ifedosa ngingazi ukuthi ngizoyenzani ngoba ngangingazi ngichazelwe lutho ngayo uma sengihamba sengiduba ngingeke ngingene inkonzo ngoba mina ngangizofuna ukubona uba kunala kahle kahle uma ngifika esitolo langangena khona nefedosa kwakhulumiswe kuyona ifedosa elangibuza ukuthi usimbonile yini unala ngaqala ngathi hayi ngeke lowo muntu akakhulumi nami ngathi uma ngiqhubeka ngithathe isitebhi saphambili wathi wentombazane njengoba usuhamba nje usimbonile yini unala isesikhwameni sami fedosa bayeda hayi ngabe kugaskida ngikhokha ngesitolo ngajika ngaphinde emuva ngaqala nganyuka ngathi uma nginyuka nje ngisanento ethi kambe ngiyayibuyisela le fedosa yini yona le ekhuluma la emanzini ngathi ngihambe namanzi akhulumayo mina ngingazi ukuthi ngizowenzani ngoba angitshelwa ngithaba ukwenzani ngahamba ngithi ngiyoyibuyisela ifedosa ngathi nje uma ngiqala ukuthatha le ndawo ofika ukungene ngaphansi sengiyayibona ikhawunti la ngiyakhona ngiyobeka ifedosa kwakhona nje izwe lithi usuhambe isikhathi eside kangako ukuthi uyakhulu nomoya engcwele wembulelwe izinto kodwa awazi ukuthi yiliphi izwi elikhuluma emanzini ngadlula bayede ngase ngifuna nje indawo la ngizoba ngedwa khona uma ngifika ngale khona amathoyilethi ngayithatha nefedosa ngayibuka khathi ngiyibuka ngathi ngisho ebhayibhelini kubhaliwe ukuthi izwi ngabuya nawo ngahlala into engingayazi angazi nokuthi kwenziwani la ekhaya akuboni nomuntu engizobuza kuyena ukuthi kwenziwani ngathi ngifuna ukuhlala ngibona isigcini ukuthi kuzokwenzakalani ngahlala kwazi kwaqala inkonzo iyona eyangivangela iyona eyangigcina ezweni lenala ifedosa ngangike ngisasuka kuyona ngoba kase ngikholelwa kuyona kodwa ngingakezi ukuthi kwenziwani ngayo ngiyabona
1: yonke into yenze njani iyaphila in a voice
2: kuyenya kuphelele ngo-October ndafonelwa ku-Friday kwathiwa umntanami uphumile esikolweni usiwe esibhedlele.

0: ungakhohlwa ikhona ikhombo yakho eyobitholakala ezobe ihambisana nalolo suku izobe itholakala ngomnikelo ka 105 rand ala ngami inkosi angazi ukuthi ukuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi aqale ngawe uJehova uvula abantu izinto eziboshiwe uNkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo ungabuthelwa
1: prophet ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga Mavula kuhaliwe kade ngifikile izolo. Wanginikeza baba insebenzo yetshe. Ngalithatha baba itshe lezimanga. Ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo. Into eyenzakalile baba ebusuku. Ngivele ngaphupha uma. Uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali. Into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula le nto ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela iyasethusa kakhulu singalindele uthi njalo uzobonga umprophet amandla akho mayechubeke asebenze amen
2: ngingelela ubaba nomama umavula kubaliwe nabazalwane ngithi ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangifasele ama-CV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje uma ngabe mhlampe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngafola insebenzo yasawuntu raf nofikelo brown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground mangithi ngithi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi baba mavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe uyibona iy'ngane zabo zingiqekezela impilo yami ingayi phambili ubaba mavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo wabona ubaba mavula kuvaliwe ukuthi ubaba wakhe ufuna ukumlanda futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje urayithi nje uwumuntu nasekhaya nje sewumntwana olalelayo namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana urayithi awasamshaye bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngizela ekhaya ngithi nje babamavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anandisene ngiqhubeke njalo nje nisibusisi
3: Amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami ngumathobi ngohamba ngosesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikile ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le lithi ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID bengineyinkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginey'nkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengizengayeka baba njengoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa

0: bese fana nje nokuthi nje bese fana nokuthi sicabende baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngifake kuwolethe namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane mengifika kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hhayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe kubeni ngamsize ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi a ubengeke azayibuyise le mali lomuntu le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhola ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: namhlanje sisenyangeni kaJuni kuyacaca ukuthi siyagijima sibheke kuDisemba 2026 usufana nento ephelile sufana nonyaka osungasekho

lento lena wayikhuluma kwangathi namhlanje ngingeke ngithole umuntu azokhuluma ukuphila esimene adlula kusona engathi namhlanje ngingeke ngithole umama ozothi ziyashintsha izinto layikhaya engathi namhlanje ngingeke ngithole ubaba othi umpilo yami iyaqaqwa kulezi bopho zobupha ngizothi kuwe namlaleli wami ushintsho selukhona. Wakhuluma lo mama, wayikhuluma lento kuye, wayikhuluma nabathakathi bendawo banyakaza beza ukuthi nangu lo muntu esimbambe ngomoya wobuthakathi nangu esekholelwa ukuthi namhlanje uyagqabuka. Ngizokhuluma nawe angazi ubani okuphoxile, ubani othe isimo sakho ngenke salunga. Lo sifazane wayesezamile for 12 years wayezamile kodwa wathi yena make ngasuka la ngayothinta umphetho wengubo ngizosinda. Mhlawumbe mlaleli wami kungenzeka ukuthi uthi wena mprofethi mavula kuvaliwe, mina ngihambile iy'nkonzo, mina ngihambile abantu abahevi futhi mavula kuvaliwe mina ngihamba abantu abanzima kakhulu. Wemavula kuvaliwe ngihamba abantu mina, kuyenzeka ugogo, kuyenzeka uthi umkhulu, uthi wena ngihambile mina. Kodwa ngizokutshela into ibenye, lo wesifazane wayehambe njengawe kodwa ithemba lalisekhona ukuthi mangafika kulowa muntu ngase ngithinta umphetho, ngathinta umphetho wenguba ayigqokileyo, ngamanye amagama ngayokhonektha, ngayoxhumana namandla ahamba nawo, ngizawuphila mina. Mlaleli wami, akuwona umlingo, abantu bayaphila kunoma yiluphi uhlobo lezifo, abantu bayaphumelela kunoma ngabe

0: mbalwa sizama ukukhombisa ukuthi igetshengiwe inhlanhla yemali kuwe.
1: Yebo.
0: Siyazwana kahle.
1: Yebo.
0: Ufaka ufakazi walento le. Ngicela ubheke. Ngikubona mawuphethe imali, imali yashesha ukuphela. Ngikubona izidingo nazo ziningi zidlula imali efika esandleni sakho.
1: Yebo baba, kunjalo nje ngikhuluma nje kumanje.
0: Into edala lokho ke baba, isidalwa sesikhombisile yona ukuthi khona umuntu owathobula inhlanhla yemali kuwe, kodwa umuntu lona owafika ezoyiboleka kanti uyoganga ngayo. Siyabonga.
1: Amen.
0: Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Fona kwamavula kuvaliwe ikhaya lethemba, likhaya lomprofet, likhaya lokuphila. Kwamavula kuvaliwe siyakwamukela.
2: Baba uDokotela, ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathemba unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
0: Yebo ma.
2: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam, ndirhola imali enjengemali
0: ndiyaathiphaya
2: ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
0: Wafika wazothenga izinsebenzo.
2: Ewe tata.
0: Wathola unoyimanga.
2: Ewe tata.
0: Manje into isiyenzakele empilweni yakho, ususukile kube niyiklina, wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
2: Ewe tata, kunjani.
0: Oh mntana, msabonga kakhulu uthi xa kufikelela iqhubeke into zakho ziye phambili.
2: Yabonga
0: tata. Ngolosihlanu mntanami, fika kule nkonzo, fika kule nkonzo, inhlanhla yakhe ikhuphuke ephezulu. Kwamavula kuvaliwe siyakwamukela ekhaya lomprofet.
1: Amen mprofet.
0: Yebo.
1: Njani?
0: Ngiyaphila.
1: Ngiyezwa ngenkonzo ezibalulayo nezimo. Kuleyo lesihlanu ngicela ukubuza ukuthi ngingeza noma ngeleyo mhlawumbe ibalulekile ukugibela ngingakwazi ukuthi.
0: Kulungile mama, woze enkonzweni mama, siyabonga. Oh wavela wabanqamuka umlaleli, kwenze njani ethama kanabini. Kulungile, fona fona fona ikhaya lomprofeti, likhaya labantu, ikhaya lethemba. Fona mlaleli wami, sizwe ukuthi umprofeti uthini kuye namhlanje. Kwabavula avale sakamukela.
2: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
0: Hayibo, ehhe.
2: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane, ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga itshele ezimulelayezilekhosi lezitha.
0: Ya.
2: Ma ndithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata, ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo. Xa ndimbiza wabuya nyhani, uthe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama. Intombazane ndeva kuthi iyagula, kuyambula kuyambe sesibhedlele.
0: Hayi bo.
2: Kodwa yena ubuyile ngokutata ndinaye ngondithetha apha endlini. Ndiyabonga kakhulu tata.
0: Ubuyile ubaba wakwakho?
2: Ubuyile baba, ukhona.
0: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha?
2: Yebo baba.
0: Hayi mama, siyabulela uThixo.
2: Yebo tata.
0: Hayi, fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, fona ikhaya lomprofet, likhaya lokuphila. Bantu bayaphila, bantu bayapromothwa. UJehova Nkosi yami, inkulu into afuna ukuyenza nanamhlanje. Kwamprofet siyakwamukela.
3: Yebo mprofet.
0: Yebo.
3: Lana nginephupho, ngihlale ngiliphupha njalo, ngikwamisa ukuthi ngiphuphe isitha sami okuyisona esikhulu kakhulu emndenini lana. Ngithi maba ngisiphupha ngivele ngibe nowesaba, mhlawumbe uvalo, angazi ukuthi ngabe kwenzakalani.
0: Uphupha umuntu osemndenini omazi ukuthi uyisitha sakho?
3: Engimaziyo, oyisitha esikhulu sempilo yami.
0: Uyisitha esikhulu sempilo yakho?
3: Ngithi mabe ngimphupha nje, mphuphana ngibe nowuvalo, ngisabe.
0: We baba, uyazi ukuthini ukube kuthiwa kuyenzeka ngabe uyasondela eduzane ngikulekelele, kukhona umuntu oganga ngani, uyangizwa ukuthi ngithini?
3: Ngiyezwa mavula.
0: Angazi ukuthi mina yini le ekwenza uthi lo muntu uyisitha sakho, kodwa mina into engiyitshelwayo nge

0: imishafo yephupho lwakho ithi khona umuntu oyifihlayo bese evela kuwe evela ngalomuntu wena omkhombayo
1: yebo mphlofeni
0: kukhona umuntu ogangayo kodwa ukuganga kwalomuntu kujulile ngoba lo muntu lona uganga bese yaziphendula ngoba ukhumbule baba ukuthi iphupho lisuke likhuluma izinto embili iphupho lingamveza umkakho ekuthakatha noma lingamveza umkakho ekudubula kodwa uthola ukuthi akuyena umkakho umuntu othile oqashe ngomkakho ngoba efuna ukufaka ubutha phakathi kwakho nomkakho
1: yeah
0: manje ingakho ngithi mina kuwe khona umuntu ukehla kunokuganga okukhona lapho kodwa manje lokuganga kwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe likhuni kulowo muntu lo mazweni ukuthi uyisitha sakho
1: yeah
0: akusho ukuthi sidala sizama ukuveza ukuthi hayi kahle kahle lento yenu noma ngabe thoko kunechashaza onolaziyo yinto lena eqalwe abantu kodwa manje wena usubona lo engathi uyena owenza lento kuwena
1: yebo baba
0: Ngoba uyishonga igama futhi naye umshongo yini ekwenza umbize ngesitha sakho
1: Kunezinto eziningi azenzile kumina kunezinto eziningi azenzile kumina Kuziningi kakhulu izinto ezimbi azenze ebukhoma kumina
0: Yes
1: Ngoba umthatha ngokuthi yena obaluleke isitha sami sibalulekile lesi
0: Yenza indlela khehla lami ukufika kumina ungibone ikhona inkulumo engizoyikhuluma ngijule bese ngunikeza izinto ezokukhombisa ukuthi uyisitha ngempela noma uyasetshenziswa kodwa lento le iyakhombiswa isidalo ukuthi lobubuthi obonayo umsuka wakho kukhandwe umuntu othile
1: yebo profeti
0: ongenzeka ukuthi khona umuntu oseceleni nje wena ongamnakile osebenza ngalo muntu
1: Yebo
0: mphrofethi. Kuzolunga kodwa cash.
1: Yebo ngiyabonga mphrofethi.
0: Ekhaya lo mphrofethi ekhaya lokuphila. Ekhaya lamandla ekhaya lethemba. Fona umlaleli wami. Baba vula kuvaliwe sekomukele yebo.
2: Yebo baba.
0: Yeah.
2: Baba ngibe nephupho engiyiphuphile ngiphupha nginikwa ngiyamazi umuntu obenginika umuntu wakhona le ndaweni wesilisa obenginika isikhwama esigcwele imali engamaphepha ngase ngiyaphaphama
0: kulungile wema uyazi lonto isho ukuthini
2: cha baba ngazi
0: kufana nokuphupha usaziwayo ekuqhawula noma uphuphe nje usaziwayo ekujabulela
2: Amen.
0: Leyo nto isuke isho inhlanhla.
2: Amen.
0: Ezayo kuwe.
2: Amen.
0: Yabona njengoba uthi ubhupha umuntu omaziyo ekunikeza isikhwama semali.
2: Yebo.
0: Kusho ukuthi inhlanhla yakho isendleleni kodwa lenhlanhla iphethe umuntu othile.
2: Amen.
0: Kusho ukuthi sidalwa sizama ukuthi kuwena awuphile kahle nabantu ngoba kunomuntu sidalwe somsebenzisa ozoletha injabulo kuwe
2: amen
0: kunomuntu oseduzane wemama ongamnakile isidalwe sizoqhamuka ngaye kube nento azonginikeza yona
2: amen
0: isidalwe besikhuluma nje ilanguage eqonde ngqo besikucela sithi phila kahle even nanomuntu obukade umthatha kancane ngoba mina ngizoletha okuhle kuwe kodwa ngizokusebenza ngesandla somuntu
2: amen
0: siyabonga wemama inhlanhla yakho isendleleni
2: amen
0: kwazi bani mhlawumbe inhlanhla yomuzi nje
2: amen
0: ora

0: right. Fona kaya lo mprofeti, kaya le temba. Fona. Fona mlalelo wami. Likhaya lokuphila. Likhaya lamandla. Likhaya lokuguquka kwezinto. Yebo Jesu. Wamprofesa kwamukela.
1: Yebo baba njani?
0: Mama ngiyaphila wema.
1: Baba nginenkinga lana, ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho.
0: Ya.
1: Ngizisola, ziyangigeja okanye zibe ntathu engiyitholayo.
0: Ya.
1: Kumele zizime usikisi. Ngicela ungikhulekisa kulezi engiyidlalile. Uphume zonke
0: ezixakekile. Wemama, mangathi uwina lelotho ungangiphani?
1: Hawu baba. Hawu. Ngibahlukanisa phakathi.
0: Kuningi. Yey!
1: Baba.
0: Ay, ngiyabonga ukuzwa leso sibusisa.
1: Yebo baba.
0: Kulungile wema, ngizokhuleka mama, ngizokhuleka mangiqeda nje abantu, ngizokhuleka ukuthi uJehova akakubusise mama impilo ishintshe ngoba njengoba ufuna ukudlala ilotho, njengoba unentshisekelo yelotho, kunesimo ufuna ukushintsha phakathi kwegceke.
1: Yebo baba.
0: Ukuphi nendawo?
1: Ngisefolweni.
0: Usefolweni?
1: Kodwa njengamanje ngilemsebenzini.
0: Hawu. Uyasebenza lesi sikhathi?
1: Ngisegalidini.
0: Uhlala khona?
1: Uhlala khona baba.
0: Uyaphuma yini nge-weekend?
1: Yebo baba, ngiyaphuma.
0: Ubonakala uzwala ngathi kodwa umdala nje. Bakusasebenzisa egalidini umdala?
1: Yebo. Sengimdala.
0: Unangaki?
1: Mina 54.
0: Una 54? Le number le ofona ngayo eyakho.
1: Yebo baba, eyami.
0: Angezwa ma.
1: Yebo eyami.
0: Lalela we mama, awenze kanjani uyazi?
1: Yebo.
0: Ngolo shalo uzobe usebenza yini?
1: Yebo ngizobe ngisebenza.
0: Oh, ngesabathu uyasebenza, ngesonto uyasebenza.
1: Angisebenzi ngeso.
0: Kulungile wemama, yabona njoba ngikhuluma nawe, uthi uJehova anginikele kuwena ngemali engango-R500.
1: Hawu baba, ngiyabonga baba.
0: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
1: Hawu baba, ngizokwenze njalo. Hawu ngendlela engixakeke ngayo.
0: Ugqoka usazibani ngoba kuthiwa nguthele lento yokufudumala njengoba phela usebenza ejaldini, ugqoka usazibani, ulaje noma umedium?
1: Umedium ubaba.
0: Wemama, ngizokuthengela ijakethi kanokusho egqokwa ziqumama. Oza ngesonto uzolanda u-500, uphinde uzolanda le jakethi. UJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho.
1: Baba ngiyabonga, inkosi kubusisi.
0: Ngiyabonga ma. Khululeka ke mama, indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho, uzothi uma ufika kumina uveze inamba bese ngicheka le namba esikhuluma kuyona la, ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona, ngiyakumajina, ngiyakubona uhamba ukhokhoba. Kulungile ma, sibonane ngesonto.
1: Amen baba.
0: Kodwa uthanda ubani wakabani?
1: Uthusile wakangqobo.
0: Pholoba mashiya mahle angathi azoshumayela. Siyabonga salukwazi.
1: Amen baba.
0: Jehova kubusise. Kunjalo mlaleli wami, ngithi ngiyakhuluma uthi uJehova nginikele. Kodwa nkosi ngiyothini ngoba konke nginakho nguphiwo uwe. Kwamavula kuvaliswa kwamukela.
2: Yebo baba, uyazi khona engukhohlwayo baba, ngokucabanga ngakhulu.
0: Ya.
2: Yebo baba, ngikhuluma ukuthi bekade ngiphuphe inamba kodwa kusene ngingazazi. Okuthi baba, nginenkinga, kunomuntu ongithelela umuthi emnyango sekunesikhathi, uyangilandela manje.
0: Hawu, hawu, hawu, hawu, yeyi!

0: Ngumvakalo Thembile. 2023, 2024 March, Vezala ekhaya. Ngihamba nomkhosi. Ngiqedwa sesithuku. Afika kunzima la. Hayi, ngahlala. Sifika sanikwa sambona ubaba. Hayi, ke sanikwa lo maphutha. Kwathi siwasebenzisa. Kwathi sisibuya emva kwesonto. Sahamba siwasebenzisa maphutha. Sabuya emva kwesonto nokusasa. Saphinde sanikwa amanye. Kwathi ngiwasebenzisa mina ke kwakunzima kundingazi lutho. Unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wawasebenza ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nandingelutho kodwa ngathi umesengiwaqedile hhayi abuyela esimeni ngakuhlandanga umuntu njengiba nje ngiphile esaka ngiphelile esizuku kanti umengifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndla bengicela endlini encane wathi ubheka wasuka wabona ukonakele ngase wabona ukonakele ngangingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela awangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nobani yabonga
1: amen amen
2: awutheke gogo ke sengurayithi ke sawubona-ke gogo
3: yebo cha ngithi angizobonga sibe noma ngakabi nami engokubonga ngokuziphethe esandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngingamuntu angibonga mangisizake ngifike ngifile mangifile waqhambwa ngisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaza kwaba kathathu ngabona ukuthi ngiluseni umphefumulo ongumswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolini wasefezele ngisho umphefumulo ujegeka kuthi angifeni manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukubanjeke manje yamazi ukuthi wanginawo ehliziyo okay buya-ke wona mfufuke kodwa nje umehluko ngiyawubona inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela kuyokuqhanuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen oze uyebathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi wafuna iy'ngane zami zisophongole bonti ngiyafo zibona lapha kufacebook umteshe zenza wenethu ngosibili ubamfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma emmeleni endleleni ebhekophongolo kwapho uzathi ngubathi ngisophongolo athi ngimeleni lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhambuka-ke le moto khanuka umuntu nginikeza nje ufuthi uthathe lokho okudaya amanzi.

0: neziwasho kwadaya ngodayo phezulu wasequleli swayike lagcwala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngishikhanda
1: hawu
0: malende athi ngisayifuni nje ngizazama kususa ube ungamnika lento umuntu ngibeswa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga iyasiza ngojuse ngakuba siza ngalojuse ongibulalayo mina ngakuphuza kani kwesibinga kususanisisa ngithethani ngaphandle kanti akumose ngiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwo bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithela edolobheni lokokhona ayithela kusifuthini zizonikala umaa
1: No, siyabonga gogo sixwayisa nabanje abantu-ke ukuthi ei abantu bayagama uyabona nje wakusho wakubulala
0: nouzuthi
1: kunegulusha lapha
0: esibenginegulusha lapha ngane yami leligulusha ngihambe ngenyakolwasolayo bethi mama wakwayi-special nithi ngile bathini ukuthi bangisawo-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalutho lento ngasi ayifushi ukuthi ikhophoza ngathi ikhophoza amanzi esengiba nodenda kulenye impayo-ke lokudende kungalasithi ngulwane noma ngithi ngithathe amanzi ngiyakhalaza lungagabuki lungikeli ngize kudose ngizane konke lokho ngiphuzela ujusi wehlile sesiboshile
1: ma
0: ngihamba sengidonsa ngikhathale
1: umama kuphi ekhaya
0: ngilapho ubhanganoma ngadlamini kanye wamfanele
1: ungadlamini okanye wamfanele
0: ebhanganomaebhanganoma sizakele ngane mapha kuyo futhi ngiyakubona ukuthi uma lokho engithukele namsakuyo nalokho kusasele ufuthi nakuphelile
1: amen siyabonga khokho
2: sawubona kabosi hayi ngicela ukuthola ubuthakazi ngumazulu hhayi ngizifike lapho ngihamba noma safike sathenga umavuthululi hhayi salalela iveeni ngendlela osicele ngayo salalela ukuthi usebenze sangathathwa watsho senza kanti sithi umavuthululi asithenge ijuse aye saphuza isipuni ekuseni thambama hayi mina aze nto ohlezi uyezwa ngabantu asomdala ayikwazi wangisiza ukuthi ngithi nkosami hayi mina manje mina baba angase uvuthululile umavuthululo wayisuselwane kosi kanti mina lapho ngangizele nje umntana owasha wesilwane umncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke kumingama umntanami saquma umavuthulula saphuza ijuse spoon ekuseni thambami hhayi mina manje kwenzeke imihlula ingane yami isindile baba ulimo qondile zaphela ilonda ebesegcwele umlomo bayishaya ngesilwane ingane yami yajijeleka umqala nolimo lwagoqana ulimo zangikhali nyembezi baba ngikhala izinyembezi unoba uyakhumbula ngangikhala ziphumele inyembezi mthana namhlanje uyaxoxa iilonda zabe sanezasha uyasebenza ujusu uzivuthulelile nkosi yam wasivuthulula umavuthulula jijela kayehle ujusu eshisashise iilonda mtana kumina kugeqa amagula ngoba ungelaphe isifo esingakazi ebesesihlule izinyanga eyinamagama amakhulu lapho ngokuba ungisize ongangokuba namhlanje usuku lwam lwesibili ngumaphiroja into ebese mina ngavaleka iminyaka bengikhuluma ngenyangakhuluma njengoba ngino-38 bengasawazi amaperiod ngoba before nginomntwana ono-2 years olama lo ono-3

0: ngamnika futhi juice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi mineke hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka nanga odi u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngifuthweti ngizo-odi ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
1: sembona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngabeyisebenzisa besengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje uyinsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi yomhlana wami ubona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu babusibiya ngisaqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu obunye ungenzela ijuice ngaphuzisa umusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa bengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma nangaphakathi kuyona waqhubeka wayey'nsukweni zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu uyabonga kubaba usibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen.

0: ukuthi akulekelele uyabona ke ngikhathele ngobaba obaba ngempela ubaba ongabambi akafuneki ngitheni le bullet yobaba ibullet idubula ingqothovu yomama uyabona uma ubaba afuna ukwazi ukushaya ingqothovu ngempela ngoba phela omama bazingqothovu ngeke ubaba onesibhamu esingadubuli bengizwa ke njalo baba ukuthi ngithini ukuthi ngiyanibona ngihlele ingane ubaba onesibhamu esingadubuli angimfuni ubaba mina othi makugitshelwa asuse umama amsuse eThekwini noma sorry amsuse emtuba noma amsuse empangeni noma amsuse olundi noma amsuse kwaNongoma emsuse athi babheke eThekwini abese emlahle eDokodweni engakafiki naseThekwini ngeke ngeke kuze kwenzeke lokho fake ibullet ngisho kuthiwa ke manje bathini abantu bathi wena unjanjana usekuphinda ube yindoda ngithi mina ngizoba yindoda Nesidinthi ya thola ibullet okay baningi ke lama product engikhuluma ngawo ama product
1: Sawana sibe unjani mama sengothi lo befuna uthi ngagcina ngutholile wasebenzisa babantu mavuthulule indlela ongisebenzele ngawo ngiyabona umehluko nasemzimbeni ngiyabona umehluko ebengifuna ukwazi ukuthi ngoba ngisebenzisile ngaphinde ngiqhubeke emfuthi akakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlalula ekhaya kodwa nje emveni kokusebenzisa ngavuthulula ngibone yabuya amalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ngisebenzisa iy'ngane zona zingawusebenzisa ngoba khona futhi nawe ungisebenzele khona kunomkhweyana obezovela uthe ma kufanele afike kwathiwa kusha imoto bangabe besakhona ukuphumelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awasuke wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ngingaqhubeka ney'ngane ey'ngawusebenzisa ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili uyabonga ndaba ngifuna uzakhona lokho ngiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubo bami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani kwathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade egula ngesandla sasesazi sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje besengisesigabeni sesibili sey'dalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
2: sanibona enkosini igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafuke ngayithenga kumala embusweni emahhovisi ngayithekwini ngabeyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinto nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngisaqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa bengasayi ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma langaphakathi kuyena waqhubeka waye ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa naye iy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen
3: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngihlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya.
4: Hey, sanibona guys. Hey. Akukhonzi nampilo bafuthu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Andekuthini uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana ngelanga nje. Ngahlangana nomprofeti uSibiya. Ngixayeyile. Aseyase ngalayelwa ngomprofeti uSibiya. Umuntu othizeni nami. Kulokuthi uma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu umsizi oxela nje. Umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya. Hhayi nami ngahamba abantu bangaya kumprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angixwala iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu. Hayibo guys, yazi into ungayiqondi. Prophet uSibiya ngitshe sanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Kwathi nje wathi ngihambe ngiyochela ngigeze ngiqhume ngigeze ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto. Hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngihamba ngayokwenza. Kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani. Umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyimes. Akuhambi kahle ngisho ingane ey'nazi ukuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela. Eyiwo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu akhona abanaqiniso ngeminyango. Ngiyabonga babu uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambenga. Ithemba sengililahlile nami, asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo. Uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine. Nezingane zakho uzifundise. Kuze makuphele imihla, sale zikwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngofakazi. Kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa. Abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, yibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
5: Sanibonani balaleli, gama lami nguPhinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele, nginengane ezi

0: 23 inshadile nginomyeni wami ubabucele. Ubabucele sisahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele emshiyeni ngani zincane. Unga ngawukwa introducer uMavuthulula kumina. Ngaqoma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela uMavuthulula introduce ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa uMavuthulula ngingakagqoma kwesifongo ngisagqome kathathu ngezwa ngobaba wami ngifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa uMavuthulula wabona ukuthi khona okurongo abebendlise kona ameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe ezo-3 ngiyawurekhomenda kakhulu uMavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye
1: sinalele kuzo zonke indawo sanibonani unkulunkulu wami makanibusisebha nganilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha ya embusweni njengoba bengishilo ngine free consultation lapha kakhulukazi kule free consultation ngenza spiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibangusiza nazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela ngaphandle kokucabangela sebenzisale lithuba-ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check up ngibuke ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi ingayi phambili leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejista bangakupromote nakukupromota barejista bayapromota abanye wena lokhu bela itoho nje akekho awupromothwa muntu baqhubekela phambili abanye wena lutho lalela le nto ngizokusiza mina lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona ngabe ngampela yini isiphi ngampela lesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi unkulunkulu ngithumele uba ngukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangelide kangakanani inomonakalo ukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese-free consultation sokuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakane ngayo ngithi mina ungaphuthelwa-ke sebenzisane lithuba ngoba ngisho ukubona nomprofethi kumahhala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi kuyasi umprofethi uyakuyalela-ke wena ungaphatha nje imali yama-products umprofethi ukuze mayekuyalela ukuthi yini mhlawumpe okufanele ukuthi uyithole makuthi ufanele ukuthi uyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela-ke usizakale right-ke sedlule lapho khumbula ungakhohlwa ukuthi ijusi yethu isesipesheleni bakwethu ijusi ngampela esisize iy'nkulungwane zabantu izinkumbi zabantu ngampela uzobe uthenga 3 uzobe uthenga 2 for 300 rand okusho for 300 rand uyithenga ukuthi ukhumbula ukuthi phela ijusi i-175 iyodwa encane kodwa ngolwesibili izobe u-300 for 2 okusho ukuthi wena uma ukhiphe 300 uzothola ijusi ewu-2 yebo kunjalo yinhle lento wayidinga kodwa wayidinga ufaunyele bhajasi lubo ngcono nomkeke olungagezwanga.

0: Nelmoti, Kanskop, Stenga, Zomo Zomo, Yebo, Hillcrest, Zongelis and Dawazinabo or Supply. We know who went in the water, who shy a single posse in Sabenzoyako, Bombuso, Wotwa, Amen.
1: Hey, someone, guys. Hey, I'll go on to my baby, my friend. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu uzongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayeyile. Aseyase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi uma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe ushontshe umuntu umsizi oxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya ayi nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya angoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi into ongayiqondi umprofethi uSibiya ntshontshe esiwanginikeza umuthi wayethi ungavuthulula kwathi ngahambe ngiyochela ngigeze ngiqhume ngigeze ngichele hhayi ngangayikholwa le nto hhayi ngoba phela ngihlalekile bafithi ngahamba ngawenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni bonke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho ey'nganeni azowuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyiwo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamnusa ngisho emsebenzini bamnusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu bakhona abantu abaneqiniso eminyango ngiyabonga babu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosangenga ithemba sengililahlile nami ngilahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka masaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphela imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga ayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
2: sanibonani balaleli gama lami nguphinki ngakwarhadebe ngiganele kacele nginengane ezo-3 ngishadile nginomyeni wami ubacele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobacele ngishiyene ngane zingane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi okwesi-4 ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami ngifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuye emsebenzini ngiyabona nayimoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wengenza